0: Akazbani Chanpur tui na bana dam theina lam to ki sain hoi thian nem a panina viral fever ti to be zanga to gen tom kim ina ngai ding
1: hey ngai ke tu teng teng navakun chibai tu ni topic di ahi le fever khosik ahi khosik chi pain na nahik neuchik chik infection kichia hon kipan ahi mi hing nei na danin taksa body temperature normal ahi le 98.6 Fahrenheit ahi Celsius again le 37 degree Celsius ahi himale itaksa heiti sanga ohon tam jok chiangin hosik fever itisekhi sign and symptom hosik kithe hyakdan hosik kithe yakdan ti ahi le votsa min vot asak lo laya ichi ti hong ngei na bang lo takin hon sa hi chi ul te bang hengwalin hon pot a itaksa te bang hon na hi gu te hong hon na in ahi ke taksa dang dang te bang ngei na bang lo tak omdan nuam lo hon piang sakhi ilu te bang hong na a lungam ahi ke lute bang giksa tha chau chi ti hong hi kizen ding dan treatment khosi ki chi te atang pi in chini in kizen dam the hi a hat na a antibiotic hi a antibiotic in na na hik te hi damin i khosi te hi dam the hi ani na a paracetamol hi a yai dam do in chi sa ichi sa te sukiamin nat na pe le thwang nom na pya hi hosik akir ding dan hosik ihi chiangin puanak lum hekol lum chitia kitwam lum lo ding ahi blanket puai lum te silsak lo ding ahi yaitin a hosiku sangsak ding hi puan nem ahi ke pat koton nem te zangin tuya dia dapin ataksa ti u sukvot ding ahi naupangbang ahi le ikep chiangin pilwangma ma ngai hi vot asak lua dingu vengai ahi res hoi taka pyak ding ahi khosi khon ki pat tu nga pan ngai hok poimo ma ma hi hospital la paya doctor nai pa poimo ma ma hi huchia doctor nai thei di din muna haksa na ini ilele achi sa sukhing dingdan lampi om hi puan lumte tuam lo in puan pan su sak ding ho ul po ding veng ding a hi hu chi le a ho sik te hon dai de ding hi hu siang dik sak ding tho veng ta ga lup sak ding dai

hi akaswani chutaranpur fm me kahar zale pahat point palian thoka hunsu mar program ani ngai thatu hai in reng in singka tha thapur ni som ni pari ninga ni jing da ruk min som nga ani awai suna dinga ai hun khatna hong anita waitu ka ai hun hin lal nei limin pathinin pak na la asak hai e ngai thak ding ani in park na la amasataka e ngai tha ding hi o mangai tu pathian lal nei limin hung sakati

Akas vanye tu champur. Bethel is e chesh kwe ro akuna va tu ila ngai theu tu ni jingka adinga hi chan chu e tai. Tu ni nilha ni dan kuple ke thado program tingle. Thang kho se hau kuple loi hon lung le la sa ho ingai diu chule save earth to save many lives ti tu bi bang cha a thangin khong sai akuna ngai la na song inei diu hi. Zinka nidan segi alhing tai muntina thado program ngai zo si phatman nom chi tawin.

A kazdani chichanpur tuni ni tarlam dang ni lemini chong ali gya thongin chian hunse ni na ki panon ding hi tun jinglam dak som hongin to kitoni na jinglam hunse he tanaka ka hi ngai hi tu te teng teng na bekun om nuam le tuni hunsat nuam

Akaswani Chujanpur FM Zalikhat Point ni mikahacha panong ki puang khia paite program ahi tuni mei ni somni legiat kumsang ni somni leguk ningani ni taklam dangali ki maginto ki tuni na tuni adi nga paite program hunse ni na patahi masan ngai khitu te na

Akaswani Chujanpur FM Zalikhat Point ni Mikahacha Panongki Pongkhia Paiti program ahi Tuni mei ni somni legiat kumsang ni somni leguk Ningani ni taklam dangali ki maginto kitoni na Tuni adi nga paiti program hunse ni na patahi masain ngay kitute na fekunji bay Ole tuni taklam ina Robert Minthanga panina latualeng ingay di nga tuabana Jurjanpur tam sunga traffic movement to kisai holdim naling ingay dingo ole tun amasapeni na Robert Minthang apanina ikal simtho chila ingay dingo

0: mun hun khong a duty na hi wale
1: ni teng a duty ka hiu sunday pathian ni chi lo ngal wa wa cha government apat holiday om le ko ko holiday nge ke wa ni khatina da kar gya da kar ko khong ka duty thang pi pen wa jing da gel kim apat ni ta da lel kim dang atan khong ka duty pe no wa cha e lei voila khuwa nila sa e thilbai sam le het ke a e nagum lo hi ke le le sun ni tuma tai suk tai to ngai a hi na hi e hak san na ki tua thamin chin e wa cha a khen cha bang a so jo adakar somlam duty thele le kina kur lo le le hoai de imi hing ha na imi hing dam theina e ngai to ngai ja kina hi e a khen cha da kar gya ta ya khen cha da kar gya ta a tam zo duty nu le om thama nisa e le voi khu to no vo noya hi duty gi ge kahiu chi kon ge na hi
0: no te ha pan na zia ka lam ka khopi sung thoveng tak a mi te hin gari te hi tale hoi dawa tai the a hoi ma ma hi a chi le a bana mi bang za khong hun khatin na duty wale
1: ta tang pi na ki patung lain chu mi som ni le ni lam ki duty to wa chi na hak san na tam tak a ki phut to wa wai kom kara e chi na a ki adjust to zela mi tampi apang chuki de ilona inchin hilele mi tampi vazata le den cha e khalo du bang unki dai ke hen lan chi bang omthe cha unki dai lo kha de mang kilaw inchin wa cha e a fel de bang le kitel khyak bolin tu ta di a hile a tampi na mi som le sagi khong a ki sol jela a khen cha a hile mi som le pha khun bang le mo mi hing e boy na adam the na e ki bang lo hi na hilele e a tam zo kha khata mi som thum o ma le ni li hile sunday hia uchilo tenga i nitengina tangpina mi som le gok som sagi chu a khon gi gi a hi
0: na duty pokda nu kha pathian ni chi lo sia government chuti om le leng no te khol lawa na pang taw ngin ngen ma hi chu banga na duty to pe nu bang tan po taw din hi wale alem tan tan a hi diam a hi ke le la phalna na mu tan a hi diam
2: ye lam kha gen thei didan om in ka thei cha ke ya ye have to district administration oma e traffic police bang om a rivai sai tuam tuam om a hina amao poimo asak dan jilwa hon piak dan hon engage dan jilwa septo sel di imai lo di ya
0: akipa hoi vele ma to a district administration to ki thuzak to a mabana septo thei di dan om to zel ding ma amao leng nan na hoi septeu tung to na thei sia ma hon zak to zelu en leng ilamen a hi to a no hi cha duty na hon pok pe nu mi tangin leng phat tuam pi kham phat pi chat hi wa a hi le delama atung la hon gen ma bangun mi pi ten zui syam deu deu ta hun na thayu hya le
1: mi pi la ma hi le ni dang sang in le mi hinge ki tam zo a ga re la tam zo a rule and regulation thil bang ki ma om cha te na hi dan le du nom ve ka ya ki thei tang pi hi le le a zui la ma chu ki sam deun ka the ya e parking wa ya hi tale two wheeler parking na dia e four wheeler parking na di tale thil he e kil chang in le te na pya zui lo e na hi a boy wa hun a tam ma ma lam ka mi pi te gari lau lo ngin ki mo khin chin wa inan phu kha thei di ve chi long sim put ki nei lo wa de ma bang khat e te lampi ya main road ai pai chang a bang gari ta na lam lam ba ki nei ma bang mo government na fel ta ka footpath cha bo lo o min chin a wa te pai khol lo gari ta na lam lam khong a pai ai chang pan lak pi da sa ma ma himale lung ke lo na sem tau zel le ma ba na e mi pi te lem te sem tau zelu a kilomen
0: a ho ya le to an hon gen khial te wa panin mi pi lamin leng zil ding tam pi ki nei lai ma hi cha no leng pan hon la di mi pi lamin leng ki thuman to en pan la khom leng I khopi sunga kha gari bang chi tu ken tam le leng dam dama thoveng tak a tai thei ding le thoveng tak cha ta mi pi te hin gari lam hi ta le ki khosa to thei ding dan hi ma a hi le tuina a top na pen ding ina mi pi lam hia a hi ke le thunei tu lam te a panin na gen nu tu hia na ngen na pu hi chi hia om le non gen thei lai duam
2: ya mi pi lam hin thunei tu te kyang hitale hi ama sapenina hi aibang opportunity non pialzia kuna kipa tu kon gena wailo in mabana district town lamka khopi sung thoven jong na ding le bit jong na ding ina hi district administration bangin dan le dunom te mi pi thei ding ina to sang ina hi ha takina hi tangawina mi pi lam to sanga kina izo a na sep khom to di mabana lungul gi ge a hi chi kon gen di kipa ke
0: a hoi mama ya kipa hoye hunoi tak na hon piawa ka kipa ke hai zain iholim na izo dinga le

Hihi akaswani Tursanpur FM megaharsa le pakhat point palian thoka huin su mar program ani ngai thatu hain reng in santing tha thapur ni som ni parit santing daruk anrit awi suna ting ai hun ni na hong anita voi santing ai huna hin zomuan puya marin latul leng sakhai ngai thang ai ta ni pui lumwang laya malak dan ding le Chanko danding Dr. Zire El Pulam Putai di an tokin e ngai thak pokating ane Latul leng amasataka e ngai thak ding hi Lalrem Lungsuk lom tu lalring san tu singin a phok Zomuan puya marin musakate

rama lalsar lin zo te in la tul leng sakhai engai thla ding ani san da ru ka chen ve an ri nei hna top ta ngai thla tu hai in reng in mang tha

0: thang kho si hau kip ako na lung le na ingay uchong khat na khung ay huitin thang gin khong sai ako nin safe art to save many lives ti thupi mang cha a holim na ingay di ohi chule hi chihi akas vani chu cham pura ko na akhat vei kila do na hi tun ngay huite
1: san dunia holim dinga in deisa akaswani sarachan porchung akakipa na kahin ponge keima kahile kamin thangin khongsai kahi dunia is a deu topic ahile self art to save many life hin khotampi hu do na dinga leise ventu angai dan thu chamcha in sei khom deu ahi leise ititing le planet la khana hin mihing chen na theding le

kiwa a dam theine ding nga egun pi sao hichilei sin ai lo le art hi mihimte ki hu bi na ding tampi angai chan hi mihing hi semtila pana pathinin leivuya ahinsema leisena kiba a ne lecha ki zandinga aina sim sao hitai hiji achu leisen hi sim hoiding leise chunga om thingle song ganhing ju leba hampa lohing adang dang abona ahina bang ta man cha ading angai jin hi mihing khat dam theina ding le nitin hin khuwa akiman cha theina ding hi abona leise na om hi leise sim hoiding ititing thiltam pi bolding awme ga seiding in leise na kisim thillelo ho hi mo su mang loading pan nei loading a ingai to ba epai mang ho long apai na ding do la ipai ya amo na ding do la amo le leitha ba hung pang do ding hechu mihing ding a anche lohing kilam do na a hung pang ding a hi mihim hin khu hu do na ding le dam theina ding a ichen na in mai in nung king le kom ho su thing ding angai jin a hi hechu leise na ding a jong asubo theding ama dinga nan na ho kisu theng pi hi ti hen angai jin hi mihem ten lo tho anche lo hing chang le mi tu ding ingai tu ting jong le lepha um na ki hola hilahi ki ba le muchi chibo pung thei jin te ti a igel na lai ki va na ki lo ji hi hichu na vet sa chu leisin adam theile mihing te dinga kiwa anale hoido na apang ahi ti akimu theijin ahi leisin isim hoilai si a mihing te dia aphachum dan hi seiseng lo ahi mihim idam theina diu le ihin theina diu hi leise event tu dan dung zui wa umahi vetsanan science sei dung zui ja ibet le e hai na thei na hu jong hi thing na a kon mi hing ki job lu na hui thing ki mu dan a ki mun e cho hi le mi hing in thei na ai lo le e hai thei na e pe the yu thing na thing phung ai lo le thing do hung ki se thei na le si chu wen tu ngai ma ma hi mi hing te dinga ekiba anao leise ni ele ejin ikisu se nao atam tan hi vetsa na in thingthang iba chai jun phaitula industry tampi ibolda un hichi industry ho akon chun hui thing lai jo si ei ho le e hon ikisu bo un hi hichi industry ho akona mei khu hung po do ai lo le thilku athing lo zo se chun wan lai jol asu donga nga sei dinga join laser iti ho jong hi he cho chun an su ke a cha ko na chu nisa hlaba jong a hi na bang ta ke mu thelo wa nisa sa jong sadi se goju jong judi se din mona um hi le se le mi hing ekima na tampi la a sei thei pen chu ta sa dam theina dia angai cha hola a thingphung chule thingle song su dam ding inche lo chen kisu hing ding kisu theng ding inwel su ngim ding apai mona tampi amin hi mi hing ta sa adam theina dinga leise na kun anche lo hing su dama nele cha kisu tu ngai hi tui thing mu na ding a angai kho khat chu gamle go ven tup ding thing phung ham pa lo hing ven tu ma ko na tui thing ki mu a hi thei dan ecosystem ma jong mu the hi a ji chu thing thang i wa chai a gamle go i su chai ting

0: tui hi ahi na bang ta hung put thei lo hi tui jong hi adi chana sei dinga thing junga ko na tui thing hung put do thei ahi dan ecosystem a imovin hai china bana thingphung isu chaya thingphung ho ham hing ho isu nyama hi le tui jong ahi na bang ta in ahung long do zo pon chule gamle go jong ago in munchim lechim kite ho jong hi apung no min hi thilsin lo se le mi hing te ki mat na aza na sim din am the je vet sa nan le se na ko na mi hing ten mi hing tam the na pe na e ki hu do na diu lam pi se the pen chu ei thing thang mi te hin lo tho ai lo le na tong mi te hi win ei ho dia lo tho na mun jong avela lo ta lo ding thingpu na tong ten jong abana hampa lo hing hung pun the na ding ngai tu ngai hi izina miti le i tho na ngai kum khan i tho na mun i tho a hi le leise a hing jo pon akum kina ahung dam ding hampa lo hing ahung pung do jo pon i tho na ngai tho kin lo ba akum kina achom i tho ting ilhona sa achu hampa lohing hungpunga hecha ako na chu leisin ansu damkin ehi ti he nangai jin ehi hecha ako na chu muthei chu hi le leisin hi mihingin isu dam lai si a eima le eima ki su dam ahi ti akimuthei jin ehi leisin even biting mihingdinga dam theina le hen khoso na chu le mi tampi ki hu hing na hi theje leise sim hoiding a hi lo le ven tup ding iti ting bolding tampi aum kinin a hi wanoi in i he sa banga mi hing dam the na dinga thing thang hu bi ding thing ke ha tu ding ti theng um na dia thing thang mo ba chai lo ding eta bang ho ngai to na zala mi hing te dinga leise ven tup ding ngai to na zala Aching Athem Hon, 22nd April 1970 hi International Global Day tia anakminvo hi. Leisit event tu ma isim hoi lai si a ta sami hing tampi damso na le ki hu hing na ahi dan. He te do la isi nao. Chom cha angai jau si in pa chom nan ananei tau te kakipa e.
1: Thangin khongsaya kuna save art to save many lives ti thupi mangcha holumna engai theyu chichan chu hi intun abanin ngaiu hite thangho se haukibin lunglen la asa kadeinu chu hopunge tila ngai jamu hite

Tangkosi hau ke bako na lung lela ingay theo tu nila adinga hitan jo hitay. Akas vani chuchanpur, zingzingka ni dan sagile minit som thado program tingle. Kamboy bay te ako na lung lela ngay no umta ta ho bansa ingay kit diwa hi. Nila ni dan sagi aling tay. Muntina thado program ngay zao si mangpa.

0: Ừ.
1: mau tê giả ra yên hầm phát nạ cái tấm khá dễ lắm
0: không? Có vẻ là chẳng càng đúng rồi à mà.
1: À, thì nó hạ bồ lưu lê khá. À, hôn bồ lưu đúng rồi à, ấy à thì ngà. Nếu dân nạ tê, bà ngà yên nạ đi tê ông kì gọn dễ lại dạ khá. À, mì bí tê tụng à lê, kì bà hoài mà mà.
0: Ồ, chị lê mô, hi ai tụt nạ nạ bồ lưu đè văn giật lê à material. Tuam tuam tam pi poi mo de samo tu na kya hi lo a cover tan pha le nang handle vek nei vai mo le hi ball fek nei changa he ti nang avan jak te khong koi mun khong an la le
1: boy main chu phai lam ngena kala ka hi atang pi na hi le boy ong om le hi ong boy hwai si ma ma a hwai ja kina he la ka mahazon a khat ki ho pi na a hu chi na ke dei bang bang ichi mai dia mo a le dar bang le kena sample tampi order sakena hoite laka ken kadi pen pen te ka chus kya hoi do pen te ma hoiteng teng kha hon order sak bain ajiak chuen asum pi ri tam tam ngai jaka kha hoite nei lo jaka ama ma hon order sak main china ama kya na kala son jela kadi dan dan
0: a chili hai e tut na set khati chi mo tut na bang za pha a side table chi ham center table chi ham table alaya ko iteu mo set khat na pya khak te khong e bang bang tel kha huam khat
1: set khat i chi chang na hi a formal tak again dinga chu set khat kha three seater khat le single seater ni le center table khat chi hi mo ai ja ka lam ka pai dan tuam jek a hi tinga phai lama ka sep dan tong ki bang non lo simin lam ka concept jang na hi set khat ahon chi changona asau thum ichi mai dinga 3 sitar thum ma ahwai dan na ahong paya ahu chi ya hi le chi na en le i mind cheta set khat hi 3 sitar thum je hi a hwai dan na center table khat to pe si ka hi
0: ai le hai set khat ichi ma tu lai khong ina bangza aman ta dia le
1: tu lai takin chu set khat sing kwa le lak khat chi lak khong hi dinga hi le le gen the chat ke ya asia ka design in jirahia a design bang e atuam tuam ngom thei a haksa de om thei a curve le a straight chi khong ma a hoite dung zoi a hi a design dung zoi a hi a price ki gen je la hi
0: ai le hai tun na na bol a design kha nang na pwa khia khia ke le hong bo hong order tien a de danu hong gen je lu ya
1: atang pia chu amao design ti chui tang pi e a design de u hin yan lakun hi le hwai kalaka atut na yam anungkinga ina yam neng chik modify di om le hiji de ule ho idiam chi te bang a straight up ai bang curve jek le chi te ma hwai te dong zoya kha ken
0: a chi le hi hwai a design dong zoya aman leng ki bang lo de ma voi ma ai le hai tut na set khat khong na bol na di na ni bang za khong hu na lut
1: hoi de wa regular de wa ka bol le chu ni som ni in ka zo 15 days a kazo le om a simple de te mo 20 days chu atang pia hi sima ile le tu lai na sofa ki thang bang atunga sing khong om a kilang de khong om te chu neng chek a hun so cho jek mo a hun so dan ke bang lo chi din te
0: o a chi le hai tu na na bol te mo ai ke le do ka ni chi te khong kho tang bia kin le skula di khong na bol kha khong om ya le
1: om chet ke chi leng la biakin janang lamka biakin adi conductor tle pastor tutna chuka bolka huchilo chu alomin kala nai ke
0: ai le mo top na pending ina ngai hetu ti adinga thukha anop gen nop nene ya
1: so far ichi changena hi gam changkang to dung zuya hiai na septe hi hoi ma ma hi ka chidinga e laka hi lo chin na ding industrial lian pp om khollo hi manina hai te bang ki jiru hen lan ma ban chang kan thi na ding banga industry ma ani industry bang le phut kyak te imo gen a hoi jaka khut siam sil bol hi valet lo hi a ki jiru te le hang utwai ka sapen ni
0: i ho lim na hai ta nin hun sak phon yo na hun man phatak nan pyak ja kin na tunga ki pa thu kon ge na hi
1: o le ti le ka pa ge
0: o le le
2: khadzuan sial chila thangin sang tombing apan ma in ngai non ding

Dunia dinga famen homun si a ina kya theu hei ding hita. Akashvani Jorjanpur zingjia famen homun si a. Guilin Lalrovil elom teapan patnalanga ina bana. Simon Barjons apan tugen na ina ina dingo. Tunitaw dak sa gilek ki maginto kitanin ihunobita. Munji a famen home program ay kitute na vekong mang

0: man lom ji jong hi nan tin
1: oh ele ni khat na hi za to bon zo do
0: ji wang phat ni le som li som nga
1: di to som li som nga
0: ti ho
1: oh na ha zo do
0: ka ka ni le som ni som thum ti ho na
1: ele henu asuma saidi nga hi za to bon he na mu ji ha
0: sang nga sang go asum pi po mana asum tong chu tam lo hi ya chu asum pi po ma sang a sang gup sang so mi mo na yang am tho ya
1: apa chu ma ma zeng na ha no na pon tho en e le hi chi petrol zo ti lo wa sum mo na dang kine hol na dang e pi na nei am
0: ne hol na dang he ma am ta he tu hen tha a lo mi ma ki tong bu ta he
1: e le no family member he mi sa gi ti zu na
0: mi ge
1: o mi ge na he win e le hichi na sumkol veina petrol na zo na hin inche na se mahin hichi na kiman khop jingo hina mi get na va ti di hi mai ji
0: kiman khop lom lom bang cha ki kiman khop zo hin nau te ho dang dang an jang mo na the the ya na an ho la am ka ki thu khom khom ji we he in chang kha cho hol sa len tho a hi ji in na iti mai mai hen akining thing jo ko ye
1: ele henu insunga government service natong no umovam
0: service natong khatsa ka um ye te chan hi
1: ele henu na cha te na mote dipi ipina ato ovam
0: ta te mote ho hi ato pe no hi se te be se am nai hi tu hi cha te ho le khasim loi na le khasim anel te ni le kha asim na lai hi ande no hen them cha cha kho tha ho kilo na the the kilo we
1: na ki pa me e le sei dan chu in sung mo pu na sum la pa hi nang khu na kun ti na hi e na no a le pa cha no ma ma zingin e le ka pa hi dam na layam
0: pa hi ta lo e e
1: iti ko ma hi be hi tan
0: kum som lang a thung te
1: chu zo wa nang ma in sung nye le cha si le che na hi in cha te nau te ho nang ma in hin boi pi in minu khatna dingin pacha no mama zingin eh le heno government akun a hilo le midang akun a kitho pina pan pina chanwo ipina mukha am
0: midang akun a kitho pina he kamo poi a hi wal me na hi analysis es na job ka na hi tham kha khat kamo jiwin teng le dpl a an chang ko sunga ho so na ho me to kamu ji ichoti lo hi mandanga ko na ki thu pi na kam kha hi
1: ki pa me le heno ele hi ji ko sunga ko na bpl card ele pds an chang he na al ha an mu ham lo le
0: ta si a jong hi lo ka ka la la wang wang na na hi kum kha sunga hi ni ve thum ve be ki hom tabang a hi
1: o ele ji ke ji iza ta bang na chang jeu han an chang he
0: in khana sel nga nga
1: oh sel nga nga ele hi chi an chang ti lowa adang ho ti chu an me them ti ho jong na mo wa
0: ka mo hi ve an me ho
1: mo lo na he jong la pa tu ma ma zeng na pdf an chang ho i mo ta yo ele hi chi bpl ka da ne ya ko na ipi pa chu na adang ipi na yam
0: gas book ka ka ki se me bpl ka na hin gas i thon ting le beng a account na na sum tham kha khat hung lo jen ka ki pa ji the e chiwang
1: ke pa min he nu ama in a chan chin a hilo le in sum ve kon na lam panga akan la dan ho a hin sei ta in he nu ama hi vazing lam pi pa ma ni hum thu ma pe tro a zu a hi chi a sum mu ha ko na in sum family member ni ge jen ne le cha si le chen ama hin a ve ko la hi henu department tam ta nei pi zi in na changa ki pa thu ka hin sei ye
0: ke yang ka ki pa e
1: tu hin abanin ki su pi adang kha ta kheu lin na anane hote henu na mi di pi ham koi ko ho na hi ham chule ko bi za vel min hi ta
2: kamin sing za ha hin ka pu le nga amun jang ka ku ma le som bu langa ka phata
1: in sung mi cha le nau izan na nei ham tule ka pa zong hi dam na lai ham
2: dam na lai in cha la nau hi nga ka ni in ane o ken a jine in a achita hi tun li bo to ka
1: am ho chu abo no wa ji ne wi tam ole na chen ko mo ham
2: abo no win ji ni ta ve pesal kha ka cha pa to bo ka mo te ka tu te to ka mo khom wi
1: ke pa min anu nang hin me na zu a hi in na me na hin zu dan ho atom lam ta in hin se di jan ke

0: amite
1: me ka ju dan hi in chen na chu a hipu un hi jong le chilumal cha chapang school ka scheme khai muneringa ka ju hi e gen the ta an suna waji ho silat kiti tulil kiti dunga he ka chin the kam khama ka jo kam khama ka ju hi
2: ele hi chi me na su hi nisi a ne income ti de ham chu hi izat ta bon mu ham alal ha sai de nga izat ta bon vel he namu am
1: nihal lehin jathum jeli mule hata hijin ne kamchu nisa ang ki ju lo me ju ding pha pha labu ki ju oi bu ne
2: ele hi chi me ne hi hoi lai mona na gala a la ju ji ham
1: abang le ki ya bang le ni a ta cha kala a ja ka ju
2: ki pa men ele hi chi me ju ti lo wa hi sum hol na dang in chen sin na ding ele ni le cha hol na a ipin means ne yam
1: adang kanei di ipun adang chu hile ka chapa le ka monu in hol the dan dan ato the dan dan jole ima bol hon hetu kum tri phon he
2: in sunga na tong service government service board ti wang chun lo dan chuna
1: ka cham lo
2: thaka nga ki wa a hi in henu hi sum da pai e fal ta in sun tina wa a sum da pai a hon hi in na tu te ho hi hoi lai ya school na kai sa ham
1: alin pen pa hi tulin akajin neu ho li hi koite aka kai se golden school
2: alam ho hi tuition fee school fee ti ho hi ne ki pizo hinam ori pitini ki ho sa no hinam
1: ka pelal ji in tul jong phap kha chuka bana la yin he
2: ai be he no in sunga hi nangin men zu a in chen na vet na hi in ai le kapa in ama hi ipi sumuna dang ipi abor ji am
1: i matcha apol jo tapo in ama ko atam hi in hita ko mo ma ji ngai ta na mi dam mo hi in in matcha bol thelo atinga kong na a awa le le tulin ko apha la ha ta hi in achat thei pu ni ta ke se se in chen ka ko sa he bu bu
2: ai le he no na hin ko sunga hi ipi hi ha sa na sa penam sule na ke pa na pen jong hin sa yo
1: kahen khusunga ha asa ka sahi insumi in kikim selin pathin kinhel lang ki genthi jongle kilung tu ten kim le ti hi kadi hi in ai wangin chu kachang jo ji pon pon ai wangin kin kahin ko a ka kipa na pen chhele pathin chakhat genthi le jongla pathin chakhat kani kha hi ka kipa na lin pen in ka ngai tu e
2: kipa me heno na phamen tam tan hin pe
3: ke yang ka kipa e

Kacan pika. Abang jebi akai abang jero rosta rosta rakai. Kacan nuhari. Eka tu nuhari mo. Ni kaya kene bang kalon kasuto dim katin kahile. Tem ka ka la chu na phan na de ti tem ka ka pai sa ing pi ho hi mo ka ki to de ki ra ka ye sun ka tu no himin ka sana a form ho ka cho pi ga ale ho ka cho pi ga ka ka i tu gen thei ha sa na chu i lung thim hi a chol dam pu hi ma le pathin ei veng na li je ga kam tom pa ka um ka hi wa mo se hi ro ri na par chu ka hu kasi kiro kahible hero in parcho theina khara ka gen theiwangu na honle kai tu na jalu ke hole katu teu ka cha teu le ka enkol theyo chutna phan thein chutna ka phanu sim ga thein sim ka ga tu hitin ka dei thu hi hi san chu hi mai hen ka ki pa gi

kamina hi le jemnu he mo ka khok tui le heroklin mo heroklin na ka chengo tuni tenga hin pathenin damna ip haksa na za chum chum tu ki haksa na ven te hi le le taksa mang he achi amang lowa mo pathen ing pui ung pui tung jegin ama sa pen in pa pathen keng ki pa thu ka gen ma sa he tuni hin ki pa ka sama ma a loi upate nangte ni le long tai ho mo de na hin banghem came out sunga tile hen haksa na chitum tu mo tile hen ti hen haksa bek se tu ka hepo na wakti mai le hen mi chun than mo lo me je hen bang he lau tho na le ne di tile gel mai the mo hin la pathin lung se da chun lau tho na ti le ka nei po wa je chu akiha lowang chun pathen he ni ta chang hela mai cham ki sem jing jing he je hin mo pathen nu se chum bang ma thom le ki he po chun ahin la kha ve hi go ha ju go hung ju ni ta ga kha chu he ta khu je si bin a khu dok na kha tui khalin lo mo hung kho kha ka lau thei ma ma ve jin ta kha chu ala wa ka lau mo le itore le un killing ta kha in mai lam ngan ka pot ga mu ta ka pot ga mun tin ye ti lo chu chu pathin nu se chu tu ni teng a hen hote bang ham ti lao thong hak sat ti ho chu chu ki hello na chu a hin la tu le hin ni sa a sat to ki to na hin bang he ka um na sungo hi lung me ha talu mo lung me na pang ten le hi lung me tam talo jen jen jen tin bang kha le ma ki thak eng ki bol jeng ti bang hi yoi ka ha he theyo ye ti lo chu chu ka hak sat ta lo ti de hi hak sat na cha bang ma am po pati no se ne le chak la ti hin ki wa lo hi la eng eng pi je go hin ma ho chu nga hin le ki pa thu ka wa gen ki da chu nang ho tu ni ang tai khom sun te ho le na la hun man tam tak mai lo hun nu si wa je lai tak mun hin ke ma ho ta ki mu tu a